0: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan para happy gut, happy life. Mahalagang paalala, ang clean and fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesdays with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.